0: Bula! Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and angami sala ni kakumburati na 98.1 FM and a Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and andota lewa stingo no waka viti. Kabakto kai nei rongo mai viti. Na program ongo endo rongo e viana vimboin kevini wakarawai me na tini kina tini kandua na kaloko. Na vangu ala isa batin nungu koro mai sesi sangani vangrobe. Temani auti kuna mboini kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: kemenda baromo sarmanda na kenda ivan wakanga wakayalo ena madawango
2: ndali sonia nambungi ni kuwa sa turma ya na volima tiyo wasi tin kono tikina tin kalima kina tikina tin kabitu matiyo wasi tin kono mina tikina tin kalima kina katin kabitu kopita kechisu Iendo sakaya, seko dei koyau, sangai bosa kosai moni pita kakaya. Ikem ni na Kristo, na lubin kalumbula. Asavos ko chisu kakai bua, o sakalungata sai moni pa chona. Erongo ko pita na bungan ka, enon rei liu liu na tisa i peli, o koe na vatu, na isebu ni bisopi, mai Roma, katukuni, ni apakamati inga mai Roma, ena kawiltai. Ia ea keria milo wako, Nuluna sombu kina gele. E tuna ka e kukua kina ka tutelangana nona malumulumu. Inda waksamta ki rau kupita ke chisu na nondra ubeo kani enda wuli sara kina wakalevu. Enda rau ni waka ungeti menda ngangoro uni ka wakata taki taki talanga. Baleta ni wakara itaka kupita ni tamatanga. E tuna nona kukua ka tutelangana nona malumulumu. Enda rei viki enda vina katalinga enambula ni pita na tamata lutu enda indai. Dina ngani tu na nono malumulumu ea senga ni mbiti koe na turanga. Ongo na nonda inu inui. Edi ngomi kenda waka kina na kalau ena nonda malumulumu. Waka samataka na tapasa tiko sabulida maibira ko chisu kei pita. Na nonda ubi wakani e waka tataki iko thake. Waka enra tiiko mungangarauni se waka yalungangata kiko. Emeni.

poda i senga ni vina kata me wintaka na wai wai ngalala, sena i vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni wai wai ke na i voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakautanga endua e tolu sanga vulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke i tō kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandini mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakantua.

0: wa lati aro mo ni pe a ni pe ka ran yin leti pe census eto census ni bi ton ti fe ka wa ni ojo tuesday ojo kokola ninu osu august ni census yi e jo ri daju pe e se census yi papa ninu awon ibere yen nigba ton ba bere bi teti wa e jo ri daju pe e ko yoruba nitori pe ti a lati ko ko le mo ba se po si ni lo australia for planning then for data so that ton ba ma ko se mo for health fun gbogbo nkan data se pataki e jo ranti pe e ko yoruba e de tun wa le fi ni bracket ijebu ekiti sugbon e to se pataki kuju ni pe ka ri daju pe a ko pe yoruba heritage yoruba ni wa e se o e je ma gbagbe o
1: ojo ti lo o
2: o ti ya o ti da the time
1: yo ti ti the time
0: ojo mu so lokun ni
2: ojo mu so lokun
1: e o ejo oga balele eran yawo yin lowo
0: ejo
1: en to ba feran yawo o le ma ri ko ma ji ya ko ma da se nkan ore na ni aba ki n so mo odo and yawo ran kan e lowo na
0: be ni ma fowo pa lori
1: ehn ke mo ran lowo se be
0: se ma encourage won kan soro emo
1: so ki ki eran lowo ko le je gentle lady ko ma lo defy ta mo yin lowo o
2: ejo
1: ejo
2: e ma ye ka defy ta
0: ma je defy ta o nkan ta so lose to koja na ni awon obirin won fe ike
1: ati toju
2: okunrin na fe na
1: okun
0: be ni wura odun ah gbogbo ala ti reti wura odun wa bayi